na enya sam ketua. Yeah, pretty Thursday na no. Uti muse. Ni rade nam ni di for so be kan fa ho bia no sa pepepe enati e. Anuti yenuanom ojitwi ajutrede.

0: ni opani was me te say yes we can say ah fi ala jo bra me hona be ho me obi a wa bra wa bra bom bra do mi pile tu fa wuti beto mi anka sa me koko hallelujah obi so no di otu anamo se de no oti na wa anhwe se wo twen bibi o se na wa bra na ne wura ho that's when ne when ya come ji ewo mu na sisia no otine mu enti baby awo a otine amen
1: amen
0: en primo akoma papa me shira ma me bi nso agina so ache ma me nso di ni se na frefe he
2: bato mi di ja ko se tiwa
0: akoju atiwa
2: me na na da roma na ya tonche aba kwalibu no
0: okay
2: And then,
0: can 103.

wasum dua omu dimu tintimai pa na wano mu baba kasa ili misomu de futu neba nemu mnisani yesu na mudiba ene wano mu super cha juwa gana fuwe puwe puwe puwe nyamu nkwao yansu yansu yebe heno ye demu huo nyinanwe yiri ensua fayeni manjinaadi yako National Peace Council ene wano mu bubumi wano super papa pempini fuwa omu cha juwa na ya uda huo omu nse manjinaani sensuwa niba yano wano huso omu ya National Peace Council fuwa ani won su jom de pa pa mo kirese empinfo afi se me twetwe na se me kwa mo ntufu ye pa na o mo se ani o mo wa won mo head office ankasa ba bi o mo tikase ankasa won won krabu bunem antam hanno ani enzoi ato yin mo se ni e betia ma yakwaduma e betia ma yakwaduma eti na o mo kwaduma ani o mo dam won nyina ye ma enzo na twenye ma nyina o mo nkrata o mo konyo mo teso yani yebe huone na ni executive officer na kwenye wate suzuna ambaso ni edie him ewe nsuna na ma fry etuwa iwe vusa ni diya kwa na nuna executive secretary ya the man National Peace Council yevra Dr. George Amu HRS hey gana fuwele yasiramu gana man benye hi yasiramu pa yansu ya hukanya za uwe ya humobronua bebe nsu yasuo yanzu zonu chini mwenye na adia kuhu aseye dani nina mwo weye headquarters ya angasa ekwe nina yiri atrese akofo uwe nedia banti ya sirao mamadia na bedum yae enzu ewe empuntu eni niyemansu emwo bebuwa yae na maya kandia eni niyema kahunibie enwechi gana fuwa eni ya basi eno eni ya mubwa na muduma ndofono mwono myebie yanzu ye ya niyema bi sansi eni mwenye na anu zonu chini na adiko mumwa yansu bipa ya omoso chresem ni ya atu wanumunu enye nyanye diye hiyane se mpinimbre mu wanuma famo enye sa enye dani da juma diya wanumu diyanu omu ntimi niye sa omu ema bibia fa sumjwe omu ntimi ma sanse unia sumjwe omu angase ema sumjwe unia sumjwe enti diye hiyane se abano mbre mwa wei eye National Peace Council edia de sedi kwa diya mankwa mkura wanumu ebwa ena fesu wanu mpini ada fesu ekuru kwa hudono mu eboa ewonsu eyiri bire mu nyinase wonso oboa wonkai wonu mu nomso eka hu bi ensu na yomo ayakayaka de pa yenko gana mister wanopai nebusia yenko twetwe ho nko moi gana mister eye dwuma ku kaseye onu wo my gana mu nyamienu mu nie wonu mu badwuma pa wonu mu adaromanti na gana niema nyina anda so a edi hine ehuman ni mu wom sebra na no mo medi dwa abra wo ba no na ye ma ogana ni ma pre nyina bie ade bie fa wo man gana ho no okohwa onsa ebetumi aka bie ya na wakope enu ni biti sem o mamba fragrant rice red star brown rice wer mo dia bu sio ye gana mo na emu anunso ni ye depa esa ekura obade enu no e wo moni mo te wudi sa mo nyase wudi ase wo furu makeke ni mo mu no wudi ama sa bo opo de kwa so na bibia so ko yie dia ma wo ni tibo moden se ya munkuto na wo no ma bon amamfo ato adie eye dia wo no wo fie ni abusua didia abusua bomade so be no amopa na ama obi obedi bia no na pomde wo sam akoyie e dia ma na da biara da no sa ni panati me no ato so abadwuma na ono a wo timi abeto bie na eno emu bia keke ma obi ento ko wie chi na ne yam ochira onsi hobiem obesa ka chenkrofo se ma mewe nemu no nye engoto bie na osie dwano no ade papa na obi kwa wasa ababie wo ni nyina ne se obepe omamba fragrant rice and resta brown rice mu bi no anu amamfo so tuma beto adi na bo wo no mu wo pomde ekwan so gana meston kwata ne dos gana fana ba bia wo no mu ewo ho ne se wonte ne bo modia ne se obetie na obedie so wo wo enkran potem ba bia enkran montin ba bia dia bo modie na bratema udu tema bi sase wo peprem bi radio station no na obia bachira wo woshenkane na befana no wodo besi abobon ho a ba bi odo besi ne ho e pram bi anim ho a na entwa kwa mu bio ba bi odo besi ne hwachi toto obi wo ho a eno ne gana meston ko ho na kwaji ne mapane bi wo ho eno achi ne spectus road nso wonom wo ho 18 junction ho a majoso ba ko ho aho so kwa wonsa beka wonmo every free month mu de wini ba na wonom wo wini ba nso woni trauma hospital no wadi hwenim aho so kwa obenya wonom wo na afie so no abusua jina bai na eni penifuwa chuchu nkomo babi ya utebiano ufri penifuwa wanamu ebeti usuo na mabitu ni penifuwa kasa usuo no ayo 0206 0206 798723 0206 798723

sa hodo a ewe bua kwa aye atime bua kwa mpotem hono mno wamba mwaten na wanshuche asasia e yantam kesia pa na fe wana oma abayano aswante ibisa yamampini John Dramani Mahama diso yedi hunu kesia pa se obetumi ababesi sa aye pam factory don e oho edi ama wantino onina nanamantina kunya uhonka mhumbum na wanempa asasia sombo na wotumi esi sa

Right, so and then me ni mresa, mrante ni dwase ya, ebe du se ya na chere se. Ntemwa si etumi hwe na ye ho mre no. Na ye kuyenim.